kani to ka akashwani joy the prolog roi por jen dab in ruka saminen every yangi por wis tangi ya ka program nang kong yong ne kasam ka ta to ka program kirwai ingo hektin jentia hakani ka program open temhp ya irwai na ka cho yong compare khong la irwai ve epetin sup kanjai ve irwai va ar jisu don hi tani abin yakini ki artli kirwai na ka cho yong compare khong la

haka program kirwai engo hekten gentia yo snyao ya ki to ki atli kirwai yong uma yo uma compare khong la rwai ve puto jo suk kan jai ve rwai va ar ji su dan hi to ip ten cho cho uni ka program yong in ne ka stem de open tem no chpi sai ki atli kirwai na ka cho yong ka kong goldala ling do rwai ve puto ka chani ha ki kular pun bol sai rwai va ar ki ten ublai tani abi ki ni ki atli kirwai na ka cho yong ka kong goldala ling do

kitan tu tau ki art li ki ruai na ka chao ka kong kol dala ling da ta wi pte ni ya ka ni ka program yang ide open ta manage piece ya ki art li ki ruai na ka chao yang ma ham ran su sngi ruai ve pte yu ka chu ya u bon bo survive ar pa vo me ya ta ni abi ye ki ni ki art li ki ruai

the palikali hakaleng githau the man the chem gwi kan thai muslim go pun khon ta ka ta kan thai muslim the khnai ka wa mhoi u khana bru ga yahi yahi la yete ijing kwa yang us em the man the yai khon kam hadai us em ya ka dai ikon kan thai kat wa ka ta ka kan thai muslim ya ka da u khon chen rang te u te mantri muslim dewan ra ya to khon chen rang dai ba kelyang klem itip yang kam hadai yang us em the man the head the khnro khlot kini ki khon pan ar ngot khon muslim hayung us em kat wa ka khon us em wan chirup chamadan chamadia ban isti wa ban irakha ka ni ga bay the man go snyaw si ye ni le pap yang ka ye ka khon us em ta darai go wa u khana ye ka khon us em wa ka ta ka khon us em ta man tip kini ka khon us em ye jing skhian hai ta das dang biang ko u pho u phein das dang ko u chhet u khya man adap nai ta lai cham yang ka wa us em hayung us em man da po hayung us em ta ang ka yo us em pa ta us em pa gi ka tang du pa ju ka da tip u ye do rang ka we stream ba thik nya kam ka ma dai yang o hay po ri wadang ka lot ka ta us em da ang ka yi kwa pa tang wa mi pa sa ha po yung us em ang ka mem kwa sa ha po yung i em i pap isang kwa a upun biang ni nga ka bhur kam jo wa ibam idi khnang wa yo la ya kachoya ko kachoya ka bai pun men tudunga te de mi ka nei te de chong ka bhur de kai ka bhur khlem king tambut men tudu chado upoy cha ka dur yo ba ko poy chado cha bay of bengal mem tim chado cha wani thau upoy ka te ka kon sim kamo ong ki ipap jo ri te mantri muslim de wan ra o wo wan ra ka liang ya ikon sim yu man ikon muslim de pen penao hyung sim wa uni ikon sim mta ukhon yang usim mta ukhon yang kamhadai ta ukhon yang muslim wadara da sumar da usim nei da wam em ya khon chandrang kamhadai ke yang o man da hadien unis em rjendra man da ban ga he ka tamen de ekti ha ukhon yang o uram sing u man ukhon ga ta ke muslim tang wa dai pertuj hindu hai ni ipor kerilom jantia kerilom khat ar da loy wa uksan sejar da pun kut ki ya yeto yang ki wa usim kari jantia u em hajantapur Naki dawa usim da bot u da kenya muslim ki klawaj wara da liwan ki cerilom jantia wat usim le da yo benyo kho ya ki kamta kari jantia ke yang i sejisin da do biang ka ya usim u kemai wa sencar wa kadar na do kata kepor man da poy ke sarkar prang da sencar ko ya kari thor kat wa ya kari lom jantia wan mpo em u sencar ko da sencar ko ya kari thor chaliang asam hagi por yang udah bitskon depan luti u wachna luti lengba kerilom jantia waulai na jantapur chado chanaw kong chasam nei bha wajngai re ulai lengba kerithor debu kular u yepen am kam lang ya kata keluti leni ya te surong chrup wa ki khon keri jantia mandalai ki yepeteng ki cerithor te hakani ka sarwe ya upunchna ya uni surong demi ile bor yang kedekar ki bapa ki pereng Ya gikan thai khana ha ka thai war kam te uksan sejar de ujor cha u kapten lister u kapten wan de kular u apun chitam ya ki bele bekla hanrei mm man ijing jia mm 11 u pun chitam ya ki te kinang le bor kinang tham bor ini de pen sial si ko ya uksan sejar chrup wa ki khlawai ki yang o kam te uksan de pen khai ki khlawai ri lom jan tia wa we hier cha war hei wa we le percha wa ki ni ki bru ka sarkar phreng ka sarkar phreng le hadin ratip ko ye wa khre kri lom jan tia wa hier de ka thama kam te de pha ko ya ki chi pai ki yang ka wa we le wa pun yap ye wa ro ki we le percha ha ki ni ki jing le uksan sejar de cha siat o hado wa de po cho pot wa do na o ye jing im yang o hadin yang uksan kri jan tia mm di wa ka ya u sejar sa sedu ki de loy dan hi ki wa pai jar ke leka yak sanchar ke khadar ke yang ki ke sarkar prang de penisa ka yak rilom jantia chakri bilan de sanchar ka de bom em uruchia ka yak sanchar khadar ke deloy e ka sanchar ki kat bangai hi ki de sedang ka wanra da ki missionary nasara hey wow sing de ki skur wow sikai ya ki khana kam jo le wow sikai ki ya ke niam kristan de chna ya iyung mene halom chermang kat hado wow po ipor yang wak kyang nang ba wa ka sarkar phreng da sdang biang ka uluchia da sdang ka upanwit panthon ya ki kam niam kam rukom kam i thang bru i le niam ha po ri lom jantia yang i da sdang ka ukrong sa ka khajna kam te da mi i le percha hai wa ki khat ar da loy

Tentu tak ki art li kirwai yang uma Anthony Chalam. Rwai wa ipertut yu na tre note wa rwai wa ar sa chisin. Da ipten ni ka program yang in ni ka step ni upen temano chupi sa ya ki art li kirwai yang u lewa o leng do rwai wa ipertut yu palang wa rwai wa ar sa emi maya. Tani abik ni ki art li kirwai.

kiten tu toki artli ki rwai yang uma e bor ki nikla e rwai e beto jo thavale ram rin wa e rwai wa ar kam ukro yutang da de ki tu ki artli ki rwai de bengi por pun kun no ya ka program ki rwai chentia ka program kurwan chupina ka akashwani chuwai

0: Ruai jentia u pensiau jepi aki artli ki ruai hei buram yong me pun bud irwai baar wau ya kendai na umawan selan idhar waki purlok yong o da pun bud nai te irwai no ma Anthony Chalam irwai wadi ibertuin kai por kenru pun bud irwai baar so semoy.
1: Hey yong e ngau bud level officer wana chapi yo kelita kit nai bha wole ya ka special intensive revision arjar ar paun ru le ne david wan to yo pen tikna nai bha i em pertuj phi ha ka register habot
2: o kam te yem ka mole
1: du kat tu kat ni don hi ki wa ha ule ma pet mat ha ka epic ka yong phi pendap ha ka ni ka form la de mi 111 i beto wo pen bag
2: i pen bag yeyi
1: kam ikla i thau thong i thau sa i bekla pertuj ki pertuj bai address yong ki wa hayung ki yong phi boy m ki wa sa chawi boy m ki wa to irta yo tho pertuj ha ka register thap vote yo yo ki thap vote hai por election
2: du kai te ye bathan idm kam
1: nei ba ka register tho pertuj ko wa bai pen yo ko le ne pen tikna ko yo yo ya ko hok wo thap vote wei to du kat te pen khlan ko ya ka sanchar khadar
2: de biang to woro iwa yito wa yong a de biang lo
1: ke bhapi kuble chi jarngo ye kre lang yong phi manawan ki blo ne bha ka special intensive revision arjar apon ru dyang sa bhai ki pure pentikina ye ki pertoj wa ki bit wan ki wa mkam pandap ya ka er form wa penman ya ka register tha vote ka wa bai to da mkam chu phi phone how number weekday sun not download ya ka app leven ta ki nong tha vote debe live phi ha ka website voters.eic.gov.in ne ne la ha ka website www.comeghalaya.nic.in ka vote ka yong phi to ka sur ka yong phi mkam bha ye chimanta yong phi da wan ra chu phi da chief electoral officer meghalaya

0: ewa bam ye ja ye jhor ye do tigi jing thung le ki bam gi de gi ni gi jing bam yo gi na khandao khnang wa yo ye gi upan mi so ta ka khandao hi wa ro ko wi m to ko man i cho mo ne vi thao che vi thao pher ga he jing long jing man pher ga he rong pher ga le he jing em yong gi ni gi jing bam ka ta em gi khandao ki wa bon ha gi ni gi jing bam ta em man le ki khandao ki wa rab du na ga te la de em re gi ni gi jing bam le man bi gi gi jing thong la du du na re gi le ban gi chot ka ye gi jing thong ta nei te dao em kam u ta si ye ga khandao ko yong e khnang wa yo tip bni ai chi phang gi te gi jing em yong gi te gi jing bam chi phang gi jing sbo go ve chi phang gi chet ka kya go de wa yo jing tip ye gi ni wa ro yo ye e u chim ga rai go bo biang he ye to wa kamon u is boy ye ga khandao ko yong e te kam te kam da ong a chi phang ni ga sal health card scheme wa ga jing em kam yong ka khajak khajuk te ka te yo khot yo se hep sang kon yo batai u i wa ka ru kom wo chim ye khandao khnang wa yo te si ve le yo batai u ye ki lat ki wa kamon u ye te si ki ni khandao
1: ta ras nya phi ku ju jak wa batai ka sap e tareng halor tu ka so health card te kam mi phi ki nong rap an ha ga nu kur kom le ne kamon yo phi ki ni so health card em ki ar banta banta kun kong ye phura de phi hi ye ik khandao lak pear phi la hali la la lum la ni thau rap jhor thau rap ka ba thau rap ka lo rap phela if you want rach office di diwa ti phi kam ba chi po khasan ar pa centimeter chim phi tu ki klo ki mo wa la drong kin dau ang khuoch phi da ta chim phi kin dau ta bu phi ni ha kan ja kot na sing phi le plastic da ta bha phi ki kam wa so lieng tai i lieng wa mark mat no phi ki tai lieng mark mat wan chi lieng wan sa pelang phi ki man da pelang phi anta phi em kam wa chi 10 kg tu tetap hak plastik teraj office teman teraj office ye bi utho nkong pertu yong phi ithau rep phi wa ye rep phi juhor namo kuban mo ti thau yong phi wa in phone number yong phi knang usuk u phone wan mane de utya si khanda yong phi ko ar wan ko wa to de phi du pula chi office le e le kling office le lagi scheme ko pon jaj amil ka sahal ka scheme amik scheme ko da elat e yakini officer ko am ha block hak circle lang bagi agriculture ki horticulture ki atma laga office yang ilek research office le dalai i se kichnong ki thau pher pher de cover i yevro district wo ka east wo ka west chandel district de cover i dalai i de lai i chichnong chi thau de chim i ye ki khandao la ka pher la halil ha torong phi lengba u he chnong lengba ka ni village organization nok bio ne lengba ka ni sel group dalai ka chnam ko dep ta la phi le em nong rap ku dau kwa u tes i khandao yong phi yo tip phi ka man man gi ka man jak is bo e bam pemit bam phai khandao phi ta he poro lai ki officer ing kling kling gi block kling kling gi circle snya bha u e pertuj e khandao ki khnang yo phi ni khandao ma ni khandao i ka sal ka ni khandao man ta si ki man ra h office ng kong da u pender khieng gi ma de u per khieng gi da plu wet gi ta man powder gi ha do man powder gi ta pha tes gi office man de u tes wan yo phi te ka report card yang tes kenda le ne ka so help card ta ye gini so help card wan man da yo i man de tes ye ki tu ra phi de phi hi phone ho number tu jok apis office yo us want to bill office si ye ki tu wan gi lung ba ki officer le ne ki staff em lung ba ka block sar klo fer fer i e i lung ba yang ki wan sam i ki wan ki u e u sam ki phi lung ba ki do pa man gi phi ka ja awareness program ja training program le da em wan ha chang tha yang phi yo ba tai chi chu chu i kamon ki sol kat kamon i jing em kam yang ka hai te ka sngi ha ti par man sam i phi sol kat da ba tai chu chu i te to gur kom mlak do ora phi kin dau office do chim do office ha do wi phi kat ha do usam ki kat phi knong rap ta ma ka ju ja wan la kwa nu ong ya ka sap pe tering wa snya pham ka jak chu chu batai mat ha ka te ka sol kat i de go m ki de jing tip ne ki information ne ki ong ki dong prang wa ki recommendation ki jing batai bne kwa knang wa phi knong rap yu snya thu chu chu phi chpang ka te ka sol kat
0: to kam ka jing e nuksa mo yo sian tho bhai ka gan ka sol health card report te kam e gibru le man ka jot man chita me lai chu doctor do pha test nam no mo boy dot pha x-ray wi te man da w pha test ki te do yo ka ga report te dei va yo ye gan ka report ho doctor yo ye u ong yi va i te ka jot i te du na ka me di yo ye u recommend i ki te ki do wai yo pen chek pen khia wi te gan ni kam ka te hi kam ka te ka jing e nuksa gan ka sol health card le kam te hi de kam te ne do ong se hep wa dab u chim gi khandao ta dab da tesi da par khyang da par wet gi ta tesi gi office ta mena dab tes te yo yo pi ga ni ga sol health card report ta ha ga ni ga report do m gi par pe yong tre khandao gi chnong gi yong o ve gi je ching thong gi wa o thung ha ga te ga thao yong o la ne gi wa kwa o thung ha den ha bod wan

0: te let ni ki te em le ki jing tip chapang kat wan em ki te ki jing bam ha ka khandao te u jing thung hi khnang wa yo man ga kan khandao ko wa chet ko kya ki ni ki jing bam to em gi ha po la ki jong ki range ma le to ha ka thao ko 6 hektar ka nitrogen mto uduna ga ye ka aspa phraphao kilo ve mto utam ga ye ka sanspa nrupao kilo le to wa em ka nitrogen ha par di ka te ka aspa phraphao wa ka sanspa nrupao kilo chingmot biang hi jing em yong ka ha ka te ka khandao ko ta depth test le ne examine te kam ni hi kam ong ye ka nitrogen ye ki vi ki vi de ki je ching bam le kam ki ten ne kam ki phosphorus ki potassium wa ki zinc ki iron ki copper ye ki le kam jo te em gi la ki jong ki range te la da kat kam ma examen ki ni ki ching bam em gi ha po ka range ching mot bha miat ka khanda te ha ga report le the m ki ki te ki jing m yong ki te ki dor khmat ki wa phair ki wa phairong te ki ni ki dor khman m gi wa to wa yo pan ya rap ye ki tu ki wa rap chem jing e he wo pure ye ga jing tho yong ga report te ki ni ki dor khmat yo pan siao tho ga phi wo biang ga report phi ma m biang ga ma te le de m i dor khmat i wa de rong yer ngam jing mot biang hi jing m yong te jing bam ha ga te khanda te le de to wan i dor khmat de wa rong so jing mot rap du na te jing bam ha ga te ga khanda ga yong phi te kat kam ki jing tip ha den wa da te si mo ye ga khanda le de depth test the depth examine ye khanda m ha ga banta ga wa chhatre yong ga report ka te ga report ka soil health card report m ka te ga recommendation le ne ga jing aging mode wa common one day upan bhai ye ka khanda le de to ga report yong ik wa bon da ki te ki dur khmat ki warong so te de m he te ga jing aging mode wa common yo pan bha yo pan wani ki chagi rong yer ngam te he te ga recommendation de egi mod de ki yi gi jet bo u e e ve kat wan u e e khnang wa yo pan bhai ye ka te ga khanda yong e te kini vro da tho ki ha ga report khnang wa yo pan suk ye ki nong rep he wo pure he wo sia tho ki ye ga report ta ha ga ni ga report em le ga jing tip phang ga te ga jing jaw la ni ga acidity yong ga khanda te ha po mi khalia yong e hi ka ma de te bi i chong i ha jrong lom ve ve jor slap chai ni the bone sin ka khanda yong e man ga go jaw la ni ga wo bone acid te nei te dau le pet phi ha ki card yong phi le waro ne ki tu gi nong rap yong e wa de yo ki card le de pet ha ki tu ha ki tha go pun yo gi ga jing jaw yong ga khanda de mi be de dur khmat i rong so pun yo wa to wa jaw ga khanda te ka ni ga jing jaw yong ga khanda ta ga ye jing he jing san yong jing thong te nei te dau em ka mi ga u pun du nai ye ka te ka mon u ye pun du nai te jing jaw ta de wa break i do chuni ka ma san spa kilo hagachi ekar ubraj ile chibnai chwa uthung umta hawa de em chwa gi jing thung te kini to waro ki te gi jing tep ki wa yo ai ha ga sal hel kan ta ka tuwan yo u karpat yo u sahab yo batai u ich phang ki te recommendation ki kinjas bo gi wa ye u e ha ga khanda gi yo e
1: ta dus nya pi wa ta batai che ba ga sahab e tareng ta dus nya pi kamon gi ti bon ba gi ti jing tip ane gi te ma ku ang gi jing em kam ku wa kam unong rap hap tip i manda test ikhanda wi da chem jaj kjut da chem i da khana ri thu ko ta kat wa kamon kom i da wa i kamon is bo i da patai chir wa ro jaj hita telor tele berbor hi i nekling office le da patai i da tho i ha tho ka report kat yang phi ki nong rap wa berbor tu ang i pinam kam ba ni sbo meriang sbo meriang mu phi ki nong rap than da tip i phi sbo meriang to sbo mesi sbo we sbo ai sneng ai sier nei tu kijap em mo pelang mo ko thang phi pelang phi kper lepra ang phi lum lawa ang phi tu tu sbo meriang luar gitu le e pi kam man kam ga te kang jak awareness no rap le wo yi pnam kam le de git pai din yi pnam kam sne sala war ro gitu le am lang hi tho lang hak te ka sol ka report ta ne lo le te le kani ka sol ka report le ne kani ka report yang tes khandau mto u yes no thu bakla gi nong rap wa to ba manalai cha kper cha li manalai cha thau nong rap ong nong rap a de test khandau i de test i kper pra i tang wa ong manda kli kil do nu snam ong da bun snam ba tamut yes no thu nong rap ka baliti ti le ka por kut yang sel kat to le snam ma ka ni to kwa u pen chi chu chu i pra nong rap ku abi ka ni ka on der de jawai ni por wa ka report card le ka sol test report card to kut ko le snam tadin le snam ok part i ki pra nong rap kam tam i ki tu nong rap ku de dep u test i khanda ku dep sam report card ini de dep wa snya ba ha pi la to kut ko le snam sya ba wan pha test bieng ya ka report card kyong pi te manda poi bing gi of sar chnong cha thaw yong pi manda poi bing gi ni gi staff of office yang ini pat check report card bila tahu ada kod kelas enam terhadap yang ucim ikan dah utas biang ika. Tak

0: te pertu yo nga to u 7 ki sio slamare chong sa a he te ha dulong juai thanga man a kam u wi u musician kam jo unong ruai
1: te han bia sian suk ba han bia pi to u khun ro wa da lai ba ki kam yong pi he to wa kam musician ne ko ang i he i temi put ma te kwa ai mulu mala he to wa ka ni ka i lai lu ti yong pi he do opo bi ni ki sngi kam u wi na ki khun ro wa ya khmat ba yagani ka thang yong i he to wa ka kapur katem te kwa au kli ku chu kachak he to wa i jing im yong phi kwa ai mulu mala he to wa ka man lai lu ti phi na do ki wadang khian phi mo da sdang pi ka ni ka kam mo da ha ki chi ten ha per di wadang lai skur wa da lai class phi mo sdang phi ni ka kam musician
0: tangan na do i po dang khana de em kam ki te ki khana ki ubon da sdang ye ku skur da sdang lai skur ha po sin mi ri mazerlo chuai nei te da petenya apo Marian Hill High Secondary School tengah ada the emitake it yong ahi jingi to wei rwai betem na do dang khian ro nang khna da ya sinyo sok ka te chiru wi gi piyu u ya ap yi ki sur ki bon cha yong sam ne te lang bai te man e men sin go yinga yo u ya ne ha ka te ka kam rwai kam tem yong a ten re hadin wa da po ha do class 9 class 10 na chwau wi le ek matrik tengah ada sedang u rapen lut ka te ka puar mo hai rwai Item, nanti hadir nupasi ke matrik. Dapatnya ibu ringa apa kenang bak government college. Nanti hadir nanti mana perkara kita aging im. That siang tua awat tak wang ngah ividan hiu siang suk ah aging im yang ngah itu tak dukat hurwai item dani.
1: That saya pun siang suk bahan pihak kam ong pi. Jika ni kesap kata lain ku yang pi. Dalam cuan apa pi mo? Ong pi wa ikit ikesar yang pi sedang ini duduk was sedang pi kiskur duduk dalam kian mo. Hado wada peten pi hado ni kisngi. Kam ong pi cibun kiyi kiyi wa kini ka sap kuyong pi dey wa emlang ki wa hayung hasem. Te kiyin wapun chluran ye pi wa lai pi chakamat hado opoy pi hakatong hay to wa man pi kam uwi na ki musician.
0: Te nengkong kam wada ong hen tu. Kata ka jing emen sen to wan gani yung han lagi teki han lagi piyu yung ngan ki em ki kata ka man kata ka passion mo hakata ka music. Ki em ki kel jar jar kata ka luti ki yung ki iki ikamai yang ki jar jar tehenre yang a chana ki em kata ka mensin ko kwa lai chkhmat hliang te ga katem garwai kata man ko kuwi ko mensin ki wa hyung da em ki kata ka support yang a tehde nei te man hai porwa de pas ki matrek tehde nei te ong no man da de em kata ka kjing thang chu chu yo lai chkhmat hanre mo em chem ki te gilat mo te em ki shu ki wa pan man yong ke jaintia ko pertuj kam go voice of jaintia tenaga te ada sedang ucim benta wei depan ban nikah hosnem arjar khadwi ni te kut kau arjar khadar arjar khadwi benai November te kut kau arjar khadar u benai Januari te hekete ke kejing ikop ruai ngademan kam nong job te kete dang pen chenna chok ai ngai kete kluti hejing emyonga te siang tho u to wa nga ke pertai de te ku inga kam nong ruai tengah de chim no ai kete kerai wa nga u ne don hidukat kerwai ketem Dah hadir wada pendap ya ke 12 Dah da join hapa St. Anthony's College Dah join ya ke BA Music Dan rai haitai lak kajing terang yong to Yau u Upere ya ke Indian Classical Music Dan rai hadir wada po ya hapa college Dah yuk kita kajing hikai ke pun Jadi nadok ki hikai heliang yong ke Western Music Heliang yong ke folk music lak kamju Heliang yong ke Indian Classical Music Tengah kadang pura dang cem utok nga em interest oh horo kini. Andre hadin we graduate oh the graduate le man de yo uto so ko thiang mo. De pendep ye ka bachelor yang music cerup ai gold medal mo kam angki.
1: Es yang suka 7 han pia kam ong pi ilai luti yang pi nedu ipor kena the pass pi ye ka matric. When tu siang suk wada ong pi wa de em ke tu ke show le ne ke ye kop rwan de house name arjar khatwi wa de man ha ni hapo ajwai te man pi le wi na ki nong job ma ha ka ta ga ye kop ye rwai te kwa okli mulumla he to wa ka te ga program wa pon man ye kop rwai ma ye pi khna i mulumla kam gi ki ki te ki rwai ki wa pi rwai bi hdo man pi kaum nong job
0: te he jing to wa ka te ga show ki ruai hete ki ye ruai kte niong panar le niong khasi ni english hindi kan iwa kwa ruai then he ngawan ha pok kte ke shonga ki choice yong ki sor ki wajet ya to ki yong hindi we yong panar
1: ma kite to pi ruai pi hdo po pi ha ka thong ma wan ra pi kte ke buram ya ka ka bong yin yin yong pi

0: kan ro na gu em ki sap ka talan we wan ne da sian suk ba ka mong pi de chip bon ba ki sur wa pi de compose pi we de chna pi pun de pi pi we wa dar wai ba pi ka mong pi de chna pi ki sur ki chat chup kra na ki drama de ne hadu ki ki film de da jo le pi te ye pi khna i mo snya wi wa pi raman pi khamat apo kni ka district yang i kham tam hor wai pi ya ki sur film Gentiamo, the YPUE, Kanai, Munumala, he taught while I looked young P. Horawayan P. Yakinikisur.
1: The hedging it taught of Giflim, Kakauman Katatam MDU, Embenta Hagiflim, Raymond Swam and Swad M. We are the leaky Giflim young Gentiaki, what a Embenta Langa Kamunorway. Kateto Kawi talk a flim go pertu, Kachiprek Lemia, Kaflim comedy, Kawi one talk and a sip the Benta.
0: The jo orwa ba pi ke te art di ki film ma we wa snya wa ne do ong pi wa chi bon pha ki te ki sur ki wa da le pi ha da pi hin da te yi ki sur ki wa pi de chna pi de rwa pi pi mp le ko jong studio ma dang harang le pi dang hayung hasem
1: ha jing to ba studio tengar ka man ka te ngarang dang bu kat hayung ma kan bu chem ki de ki bi tuan ki lat le se wa chi ki bi tuan ki thau le ko rap he tengar ka man ka te ki wan wan i ka mi wa le on na do kisor ki wo pher o pher dang kre ba yoni yum
0: onador wa kam ang chibuang ki ki kam ki wa phi da le phi no do wa de phi master degree mo emi ki la jingerap kam ang phi kam wi ki wa yak mat hai to wa kaput ka tem mo ne ka liang yong ko sarkar emi kam ki ki gi gi mo ki wa tho la tho lu ti phi u yo u lat pung ku ya ka ni ka tem ko put apo ka ni ka jela ka yong ni
1: he jing to wa ka te ka te ngam bo emi u par khat mo go wan go wan Mbem hiu tho ki te ki lat ki kaman kaman let's say boiling bag exposure let's say boy hegini ki por wo wan boy you expose ga ya ka classical music ha ki platform per per kam tam ga ni wada pen mi government ye gani ka project ma ni Meghalaya grassroot let's say boy hegini ki platform ye u wan ra ye ka te ka music ye ka te ka classical music let's say boy emite I jing chenna ne liang yong sor kar le boy nei te boy ye u yo ite gising hrap
0: to ek am ang pi ne liang yong pi da ta kre chi to pi yul ti wa ite I jing ang no ne jing thang yong pi u or long ni ka I te mi put yo nang ku ko nei bi por se bi por mo he to wa ka ni ka chila yong I ro ko bi te ne mulumala he to wan ni khana pi chi bon pha ki luti ki wa phi da la bi mo ha gi ni ki luti ki wa lai pi ye pi khana I mot kani rap suk mo emi gi jing ek wi to kho pi ha par di gi ni ki luti wa lai pi
1: te nang kong karwai ka put ka tem hi la da I khain stin ga ek ko ko wan ko wan te kham ta mi I ki wa man gi khasi panar I ko man khasi panar I chi bon ki jing ek kham tam la da ong yu pure ya ka Indian classical music. Ni bahwa kani hi to am go hado asnam yong I. Let's say ye ki to wan ki chat music ki western music kani bun ba ki wa de ye ki the boy thong ki the man ki professional. Te heliang yong classical music in a lor wa dang runa ga chi. Ni bah kat kam wo man ha po jela yong I let's say na lor ki college early tili ki wa de am ha po shilong. Te am hi le ki music school ki khian ki wa ki wo offer ya ga Indian classical music kam ute u khan ro wo wan na ga ni ka thain la ni na ga ni ka chala chema chi bon ki jing e ne ba ka ta ka sur rendang yong ile le se boy dang bon hap struggle yo yu urwai ya ka ta ka music kam jo le ko wi ka jing e to heliang ka ktien ka thle mo ko wi to ka ta kam wo ang to ka language to na lor wa I dang bon hito I dang tunai yu kulam yikata ke ketin hindi. Tasa ko wi le manda pure yaka classical music. Em de kiwi tuwan ki language kuban em kam.
0: Mochibon ki yi ki yi hawa kam ang pinne kam ang wi na ki kanro uwa sedang ulai yaka ni ka classical music kam ang kijing e man yutukho ko wato wa mem yaka lami de kiwi tan ka ketin mo kam ang pi ka language wa bon sin wa sin ang lai classical mo kalami rawai ne dikatin hindi de marap chamjing e ko I wa I to kaktin ka thli jong I ma kamong I kalam bai dai panar wa le classical mod hab rawai dai hindi kini to ka jing e ye pin de te ha wala lu ti phi kini kamong wa kamong bo ang pin ni ko modern music le chibun pha gi wa de ye wa wa kamong hadu kini ki traditional le mod ki tiar yong I le biang ki music le biang ha wa le phi kini ki Indian classical an kaman kini ki instrument an ki tiar gitar kaman man ijo hi mo mot per mo ka wan gur kom

0: hedging itu bagi instrumen le de compare bhai no chemi wo to wa ka music yong ile m ka jing ya connect bagi Indian classical music na do ka vocal music ha ka ka khwai kam jo le hado ka kom man ki instrumen ki yong ile wat hado chani le ha ka folk music yong ile ka traditional music yong ile se ka nuksa ka tabla ka tabla to ka yong Indian classical music and rai e chani pen m ka mi ka tabla tang otem mi ka de ku bi tuan gurukom to ka otem haka Indian music nete amani le ye kini ka saitar ma go khudi chaini saitar ka saitar le bande pe iga ka dur yong ka kurkom chna to ku isrem bhav ka sitar yong ka Indian music tele se ai chemo to bon em gita ki connection ne bhana lor ka tele ka harmonium le ile ku ben em kam chaini ka ben em kam ki ha ka Indian music le se boy ka tai ka music yong e man ko ka influence na ka Indian music
1: kamu ro khana pi wa ki tier traditional yong e wa ka Indian mot rap yisrim gin de tang wa e rukom tem e rukom put mot la ga dai vi ta ki tier tem man ko ki join de te kam pi ki wa da lai pure kam ong ne lai master pi chabar de te ye pi khana e da yu nu jor pi wa pi kam ku da lai pha chakhamat hai to wa ka ni ka music wa tip na pi wa ki wa em kam ha wa em kami ya ki tier ha wa pen em kami ha kompos pi ya ki music le ni wa urwai wa pen chana pen to temut ha wunu jori bekre yong pi he ni ha jela yong i wai wa wa pure pi chabar kaman yo pi mut em hi ka te ka ye per mo mut man ka ju hi mo
0: ha jing to oi te ka te chong ka ha kor kom kwa e kaman u kompos ki music nung kong chu bo la danga nga u wan Indian classical music cheni let's say emi por kwa o kaman u feels lang wag Indian music kam jo wag music yong i let's say kwa uchna kisor ki wa hektin panar ka music wan u feels lang aga waka yong Indian ta kam kite le em kajing e khajak hejing to wa kinong tem let's say cheni chubo kwa out le ni em kam o upon sia po isor yong a de katai instrument ndre kinong tem cheni em let's say boy katai instrument le em man available go chaini tele de kwa wan let's say boy haki vituan ki suryonga kwa ade ko vituan ge jet tem de ki instrument ki man available chaini ka te rap sok higa
1: ambe ka chong hei i kom kwa yang i wa pan wan ni le kompos ki wan ki wan ki sur ki wa kam ong itu sur man de kai ta itu de kam tu mot wan ka hai te mo te he to an wa i laluti yang pi mo kini kam ka encourage ne ne wo e bor e men sim ya kini ki khna khon ro ku dang khai kam tam yi ki tu ki em ke sap ka talen te mot kam u khon ro pi ki ka ka message le ne ki ka ko khobor u ki chiki
0: tanga ne liang yang ka point wen kong kwa ong wa kat kam i jing chem yang as men chem o wa le dang a realize so wo to nga i jing im yang a chi sinon hiu yo ki tanga hab jit oi ko wan katai gluti le ni iwan ikam iwanga ke et ole nang kong hap lai yete hadin le se boy kwa ole extra dvdr ye ole henre nang kong to upai oi wan wa kemen sin yo nga kwa ko le tena lor kata manda jit i ye tai iwan iwan ke di ole kalat emai ko mohoi upai i ye iwan iwan iwa ke pertai le ko le ni iwan iwan iwa le yong lang mo ga ong i henre hap i iwan iwa man suitably iwan iwa biang i isemen ole nei ten lor ka te mandele ile do poi be chi ka thong im ye u kre ka ma kre ki vi and re e dei tai ki ed yong e da che mi ga la ko su dang e dei vi tu wan ni wo su dang ni e te se ko bi ko point kwa wang wa mandele e wan ni wan i wa kit em kam to le in men sin em kam to le dei wa khoj em kam man on na si ka te don hi ko pen siao su ki e se men ha ka te gluti le ni ha wan ko wan gluti ko jet ko lai
1: te ko ble chi bon yo ma 7 kias ma uwi na ki khenro uwa da rap man chakhamat hai to uwa ka tem ka put kam ongi musician uwa da lai luti chi bon ki te ki jing e hapar di ki te ki jing e le mot tiya ba u chakhamat kam no ong tu wa kam u khenro hawa lai luti em ka mu jit i yi te i men sim i wa ikwa i upoi i te ron hi ukso i wai wa kuluti da upoi hi da uya i ko ya upoi hadu ka thong te senyau suk bahai wa katu ka YouTube iba tibian na pi wa ilai luti yang pi hai tok wa kan ni ke musician adu de dang por khana pi adu wa da yo pi kan ni ke kusnam ko ang kan ni ka voice talent mo yang ke jentia man pile ka nong job de peten pi adu wa lai pure pi chabar pendep pi ka master music ka po kan ni Indian classical music de snyok meni wa do ang pi ni le wa man pi unung ko

0: heni por hapo ga studio yong ek akashwani jwai de amlang wa gwi na gi khon khondro go de lab ha gi ka make up go khut ki ki make up artist te kong preng sa bhai phi chikani ga program yong ek program go to wa gi thai le ne go ong dik te nong we ga women's program te kong sia ba khna ek jak phang yong phi
1: te por to yong a to quincy balance tu ga te chnong yong a to no de mai kini kam yong a to ek ka make up artist
0: te kong kwa klin phi ga jak you pemani phiwoji igani kam gam make up artist
1: kini to man ne widau to interest yong asmen tap ta man sia tho ok man today mi mo he kam yong a he la scoring am sia yi gi pendap te ne te dau thon og kam training te yin open tap no igani kam make up artist
0: te jak kong ko out mo yi ge training pendap pichi wan pendap pichi juai mo em gi training center gi walai phi
1: nga pendap hage ni gi training gi yang private he kam tu te ite sam to yang sarkar la yo
0: te ni gi training chimpor ka karwan kong
1: kini training nga la chisnam em ga sa kata to pendap ba chisnam
0: te ga te training bi ma go chisnam ka te ga chisnam mo ki gi de gi hikai gi phisa mo di gi makeup mo em gi vi gi vi gi jet
1: bon chan hikai gi hado gi ni gi skin care chipang yang gi snyo kamanu ula yigi snyo open irong snyo hodo ipen bach snyo dapte bon chach ha hodo ki make up ki massage ki facial ki ta to sa ya gi
0: lemut ko kul siong gani ka make up artist to ko chis nem bach mo dang em go dang bon snem cho
1: kani ngwa la ya te man chis nem bach ko sa chis nem pura ba happen de ba i ka ta ko kos em hi le even le kwa chu i wo net wo your experience ichi bon ta ka ta sa
0: no do ka bon snem ho le yigi facial

0: bon sin kam e giwa man bon ki buru giwa songs nyo le ne giwa rao bon sin le gi gaga hair smoothening ma ka pan met ko yo snyo man suk chi bon yo jing suk inei wa pan le smoothening hair straightening ha tep te pan met ba go tep te sei vi le wa hado i man la i le u au ri ma man da songs nyo ite bon sin sajai ma man am thau lai pathan bon kam hai kam i kan thai te never le smoothening hair straightening man suk i sa
1: tak jak ko au kali kong hi pair hi to wo ge hair smoothening wo ge botox
0: ge botox man go ga wa pen miet snyo chbu la dab i rong snyo e tam ho di le straightening le smoothening ma ta de hair botox man yarap ko chbu on hoi pen miet yo snyo e kham tam snyo wa da round in khaw kam tu ma man da le hair color ta ge botox ta chbu on yarap ko sa yo snyo ka ta sa
1: te hi to wo ge makeup on ma ko au kali yu pa man i wo le i ge makeup
0: nung kong te ke makeup kat ni man trend ba ga ma te lar pa ji par thai kat ni te kat ve em ki even le da le be i ke makeup ma te say vi le ke makeup man em kam ba ga i kam i kan thai phan kat ni chu lai chu wan ni le man da le be i ka ma te ke makeup go vi le man ga man confident go i ma
1: ta ai wong vi te man per man confident kam mundur bon ga ni ma gi em skin problem gi bru mi pigmentation gi mi pimples do i tadi mulai makeup cover up kau itu dengan man confident itu no face kiki bro, macam empors ni apa kiki bro kamu apa ye kemat lagi. Tadi kiki produk kau bahapun MKM yang lek kau pun si ek skin lene kau man sensitive skin.
0: Kiki produk yang hab ipun MKM di kau bahah, teh hab use lek di kau rap saat mah, kau rap saat man pun bahah kau ya ka sedek dok kau yang ini. Hab ti bila kaman rukam le moy ki bru le da hab keli kaman ka skin yang ki kaman sensitive mom emma hab tip you pat se moy pun em kam le gini gitiar de gi man jam dor gi man cheap kam tu wo to da sinyal tu i man le da le i man dau em yi ri wo mi ma ga skin ha ya ga skin gi yang ki te ne te dau hab you pat uthet gi gitiar gi wa bha kaman ki wa ya to ye ki bru ma wo ro kata se hab nem kam gi gitiar gi wa bha ki wa ila yo tip ima kaman ka skin ge yang ki to ka
1: to kong ko chak ko au kali ma ha ge ni ka makeup yang pi lakan snem de mp
0: nga lasan snem ka tut ema
1: ong be na do adapt training kre pi lasan snem
0: ha
1: te bo pi di dukan mo kong kamon
0: ho ka tempa bo dukan man kam tut hai pon man da phone be ki bro to booking appointment to the live isa
1: mo dei use pi makan ni pertai kan ni mah di MP Instagram page
0: Instagram. Ma Instagram
1: hai te follow
0: hai te follow bon ki bro la ni Instagram long bag Instagram le yo ki book la ni yo client si sa
1: to kong ge chak ko kli pi mah em ge khubar ne ge ko e pi mai khon khro khlon kam ni por sa jao yo e kam ta man de yin de ide hi tho khi i mun to de yang be i de yo e kam sarkar
0: kam wada yoi ka ni man ka parthai to saja phamoi i o tho ki te kam tami ki kam sarkar pathan te saja bhau yoi ma te te hab i se ummi ma utho i gilat ki luti kaman wo tho ki wo ye ni ma de chat yoi wo lai wo tho i te ka ni pathan de bon ki training ma de am ka sarkar le de bon pan mi ko te hab i so tho i te won i interesi ki won si hau so ge ki te so wo lai te de ne te hab i um kaman udo ayap kaman u ye ma ye le but bon sen le am hi gi wa man jing e man em be ima he jing im yo e te hab i so lai kam ni phan bon ga par thai competition me ma kat wa le le man te am competition me te hab i so i le u ye le ma i te mo kon ran de ni hab i u torch prang kaman i le wo yo e ma wo yo e te ki te kan halam yo e sarkar le man du ye ti i de wa san ye business yo e man ka te man go kau bahaya i lad i do yap i lad i mohon untuk cingker mani kata saya man kau yoi wo poi kata katong gyo i
1: so kong sian suk wo yoi kam gani galar ko de yoi yu pacha jing mut he to wa gani ka kam yang phi ko pen miat yagi khon khon ro khlot kam jo le i gyo de he gerta kam tip i gani ka kam make up le de man ka kam gwi galar ko pen yoi kam ka ji yagi khon khon ro khlot yang i to kong yul ti ni ki ikre yang phi unang kui khmat ublai am lang phi
0: ku blai sibon
2: I tuntu to iya kelam waka wi naki kelut ka Quincy Belen sutenga naga cenong bodemai kam gubi niki make up artist hebe di ausnya ya kintu gi ibetai yong ka kat kam waya perlu jingbut kintu hagani ke program iwa ngai skami ki kenro ki kelut ki wa em galat

0: daki tentu ki artel ki ruwain ga kong chalat war da beng i poro pung kut ikan program ki ruwajan tia ka program kut man pin ga station yang ga akash wani cuai da hai ni poro uptan beng iya kan ga program ki ruwajan tia daki artel ki ruwain ma bas syat ma i ruwai wadi ibtu yu ajuk teme pun bur i ruwai ba ar yai kular ukunir ta open sound pi segi artel ki ruwai no mediko papia i ruwai wadi ibtu iman ni senyau pun bur i ruwai ba ar duci por.
1: Hai baik ba me khalia mto ada janda pi khat pras na mirita hampun sep ai ya kanik ke buksir yo man pi u kenang tap bot wa pura ledap pi khat pras nam ne dau dap pi khat pras nam hala ne chwa ka chitrik una chi pau usnem arjar ar panru de to ke por khun ru pi yai bor yong pi
2: ite to ibu to ke election commission yong ki india ro sedang go ye ke sen go le ne bhag special intensive revision arjar ar panru charge ko de myet ne wo ki boot level officer do wan ki chi yong ki sem gi pi nedok gelepau trik unain ru hadok arpo kende trik unain yau arjar arpon ru penjen we pen biang ye kot kisla ki yong pi
1: bodak ha kalendar yong pi yo pet pi ya ka register tabot ha ka santrik unai sapra arjar arpon ru da mkam pi pen.

Yo, David Chambiang yo pi men step ke sengi ha ka transmission yang i ko sedang high power san san pa le wej step te ka do i to te por chim ni ke kubu i ko blai pi waro ki pulong ga video ki ba